pasipo na baba na dawa tabado bila uli makazi yetu na hisela e gamba kayo bana singi bume kiba singi bume zindela mida kose me inye madako pula gene pina.